0: Deja pelu ilara o. O ti da ya na ti si o. Jesu Christi.
1: Yes.
0: Nigba to nbe laye.
1: Yes.
0: Se lo ndi okun ide.